0: Yung payo kita kisang ko ni kong upahan sa mga ubang maana kupi ko tabakho di daka mga dodo sa iyo mutil. Naniko na si mutil eh, kini ko kuwawa. Kuwawa man ako nanyag daka.
1: Kuwawa siya Allah, makasinihan siya. Niko ngantas ko niya aja kemiskinan siya Allah.
0: Iyo, ingo ako dyan mga pagi, niko minja pagi. Dang lupa sarapan pa, jalampan, kini makalepayan sa kadaka sa.
2: Ya Allah, kano mo ne medyo natanoyo? Demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ini, dipukuk na riyak pa upahan model kupi.